0: forum sur l'actualité amna ku ne ci Serigne Diallo
1: salam alaykum
0: ayo bo
1: Seyna Aline Diop
0: nak affaire way
1: ngi lay siaré dila ndokel di ndokel mbollem rew mi bi ci rew ak way mana nek di ñu deg
0: jerejeuf
1: ñaanal suñu Abdou Karim Bakay borom makarma akhlaq la fi yag te wir
0: amin
1: alaaji Ousmane Sossé Ndiaye bu doxobe non koy nuyu diko siar ak Seigne Mansour Gueye Birke ji ak Seigne Issa Sall
0: jaajeuf way
1: Souleymane ba footu mang koy nuyu diko siar xamna nak soble ce pomter bi mom ñom Mamadou Kak Magat Boy wa Pak ba mom kéro demone na fa wax deug soble sa bari won na lool ak pomter ba te gisugun won ko jënd
0: d'accord
1: muy footu
0: je vois
1: wa Pak ba demone na fa way soble sa mom tarkal la xamna dal dañu mëna joxe soble ba ca kanam la ca doli ko moy xar yi mom man fi day wax deug yalla manké na fi lool man dem na ca dar ga di xol waye wax deug yalla lama fa gis doyna wa dama mujj sax fekk ben mbokk bu may jëdulo bay la ko mujj wutal
0: da nga dem ci dal ba fekk ko fa xar
1: amna way dafa xeer lool mu neesu ko jënd lañ fay jaayé mom yurul wol lu tol non
0: mais est-ce que tête yi bari na li ñu indi ci jur bari na
1: taxul mu bari lol danaka yu yar yi mo upp dal chaawa yi mom xar yi mo upp xari chaawa yi te yi ma gisit 200 kaw rek 200 jëm kaw
0: batay ji ni
1: 200 jëm kaw waye 150 jëm kawit batay amna 150 jëm kaw batay amna 200 jëm kawit amna waye pour nga am xaru 100000 mom bu mat tebeski ak jafé man da gisumuko waaw xaru 100000 bu mat tebeski gisumuko
0: fofu ñom re
1: waaw xamna dal da nga dem ba 140 jëm 150 jëm 200 jëm ko waye 110000 120000 130000 sax du mat dara waaw legui da ngay bu jobli sa nga dem wuti bay bu baax wala jigen mu baax waaw bu ko defé tamen manam walu dembe ak dik ben ñu gëra tey ñi dem ci marché yek ñi jëndi xar yi ñu sol ak ñi nekk ci dara yi dag posu jambour ak ñi arnaqué nit ñi ci dara li yi nga xam ay rangu man lañ manam xar mi day wara jar 150000 ñom ñu jëlé ko ci yow bëkk jaay 200000
0: loolu ñu defé mais rangu bi mom baaxu ci tabaski
1: baaxu ci nak ak ñi yor ñi xara dañuy jël xari jaamur yor ko di jital ci mbédd bi di jaay di wut luñu ca tek ak luñu ci am
0: ah non
1: waye bo doon jëflante ak kefanka bi
0: waaw
1: amul intermédiaire ci lay gëna yombé
0: defé na way je crois way
1: waaw bu ko defé tamit xar yi nga xamanté mom nga jël nang ko xon xar dafa am loolu la ci wax manam bu lu ëpp ca nopp ba dag gen ba bu mu dag dañ la waxe nak xar bo xamne dafa pat wala dafa gumba wala dafa lagge wala dafa ami gum wala xar bu muuma wala xar mu tux yoy yep matul tebeski
0: deret
1: waaw day mat tekk nak rafet lol te nga xol beut ye nak xolal beut ye waaw xolal beut ye xolal nopp ya waaw xol yekati gen ba xol suuf yep nang ko vérifier ba du am ben sik
0: deug la
1: ame xamna ci bari bu nakoy yaay fu sikk sene fofu lañuy taf ci seen bop
0: waaw deug la
1: bo ñewé ñu yëkëti bop xaar bi di jima yëkëti xaar mi di la wone xaar bu reey la xaar mu nangam la am xaar yo xam dañ leena sol ba seen biir fi fess boko jëdé bo démé biir baay jëk daw
0: waaw deug la waaw
1: bo moytuul man nga ñak xaar waaw xaar yi tamit climat changement de climat yi di leen di japp jëlem xaar ci tangoro yu bu ko ci sedd ba wala jëre ko ci sedd ba yu bu ko ci tangoro
0: d'accord merci
1: yo yépp nañ ci baye xel bu ko fi dal nit ñi nañ ci té dal té def ndank ñi ci marché yek ñi ci kër yek ni ci daral yek kenn ku ñu re na nga teyita dal ta def ndank ci xol la nga yor nga set la nga mëna am nga am ko te dem te moy tandi ko yak moy tandi ko fo moy tandi ko poukere moy tandi ko tiaxan te xamne ak jaamu yalla la te jaamu yalla mom yombut num gëna jafé num gëna baxé nona la gëne
0: merci
1: nong ray sant le gëreum
0: jërëjëf ayobo lo ñom re lañu wowe ñu xartuti jël kenen ku bëgg intervenir yeena ngi ci forum sur l'actualité

0: xejik ci ñom ndax kenn mënu am seen gala yalla rek am gala seen gala ndax buñ la jëlélé do ko dégg fenn do ko gis fenn da ngay won botas
1: waaw
0: amna nak sama mbokk mi lay téwlu Aliou Mbaye yi de Mourid mu lay téwlu bu baax
1: d'accord ma ngi nuyu bu baax way
0: auditeur la dé légui la mo mu ngi lay dégglu ni bu baaxa baaxa
1: baax d'accord ma ngi nuyu Aliou bu baax Aliou Mbaye
0: waaw ak Cheikh Mbaye yépp sama grand bu baax wax dëgg yalla
1: d'accord
0: angi neuy ñom cheikh fall ak souleymane ba ñepp ma ngi neuy
1: merci elage merci elage mbaye
0: ñu dafa sa waxtane pro trawaye
1: deug la jeureujeuf way merci
0: jeureujeuf baana
1: merci beaucoup elage mbaye ndun lañu wowe ñu waxtane rek tabaski bi seen côté yoy no lañ ko gisé ndax xari mujju nañu am mujju nañ ñew bo len deglo niki demba li di plus près de vous cheikh keita mu ñu wax ke dugu xari yu neew ñofa nekkon nombre bu ndaw parce que amali ñew ñu mais ablaye djum mu côté louga mu ngi wax ne wa mauritanie ñew nañu ak dole yeen seen côté ñu mel amna ku nekk ci liñu jallu
2: assalamu alaykum
1: wa salam papa ablaye mbub
2: akay djop
1: ak fi te way
2: ban lakh ban ñen djop
1: gaay ngi lay nuyu rek way ku dugg rek nuyu la
2: akay ma ngi dig sama mali wala ma ngi dugg tru ñu nuyu yep moy sama xay bobu ayebu lo tay la dool gis nitul lo yeen bu am kula fay dem awa nitul lo yeen bu am kula fay dem
1: waaw
2: tay la ko dool gis djop dina ñom bu ñu jël xay la ka ci jann
1: aha
2: ngam te lepp dagal na ndax yalla ragal yalla bi le 70 dara jek xam reuy me lepp kel ko yalla mom ragal yalla bi le 70 taxwa bi le 70 nga bay ni te ñuk fofu lek ba farax dem jende bay bo reuy bay ah tabda tere yap ah xar tabda mu ngeen ñe ten lu xamé yap ah
1: wa kenn lu xamé du yap waaw
2: waaw ko yap da lek yap yaay xam ni ci beul wal ci ndax yap beuy mo gan sax yap xal benen modi def lo man wax lo man so tay ngelaw
1: waaw waaw
2: ndax def gëna wax gëna am nga wax dafa tontu def
1: aha
2: mo ta wala ni def gëna passé way net lu mag
1: d'accord d'accord
2: té ala ñu mbay mbum bobu
1: elage mbay
2: manko nuyu di ko ziaré ak ko men cheikh fall bu touba bo
1: waw
2: ak sama ñetti xay yo xamni duma jox te dama jox ak ñom
1: ma
2: di may jofu ganjay ndata ak sama dom je mo duma kin tab ak sama xay sama sopi han ke ci dal bu bu ngay bu bakel du ñu tu ñaw bu ci asa bu ci ki lu te dawlu saw
1: dawlu saw ga den peul
2: ak sama dom bop je nak fatima tu Fatima Ba.
1: Gagne ma gamaji.
2: Waaw.
1: Gamaji sari.
2: Alun. Yalla te ko ken lu munul.
1: Waaw wax nañ ko way.
2: Lepp lo def. Ngir sa sobare bakkan. Nga am fi yadda nge bu sik yalla bu sik yonte bu sik ken sikal sa bop.
1: Deug la.
2: Yi nga man ni. Wallahi akum dama lan jaay ay dama ni xal jaay bo tan dalul ko la ban ni nek ci atenem ci mairie
1: waaw
2: yalla do man dana ni mo 35 40 xal yi nga fala xamanté sergent li pass ba bi nek candé mamil bi nek du do kam
1: waaw
2: fala xamanté yamu gor fek bi nek bani ñam yi defon ni mam ñu egol ni fam at mu nek du ma yop envoyer sen xalis ma ci na xal bay
1: d'accord
2: ba ci oustaz sama xarit sama sopp yo xamni gënni deggante mam oustaz Ibrahima Sylla
1: bu radio Sénégal nga xola
2: han
1: Ibrahima Sylla bu radio Sénégal nga xola
2: waaw may ko ko
1: waaw
2: xam nga ci rasant
1: waaw Sylla waaw
2: man bu rasant
1: waaw
2: yo ba nga ñaar yon ak xar mo xamni
1: waaw
2: wari bob bobu baxul
1: d'accord
2: bob amna attends dama ni bob baxul
1: waaw
2: mag ma yox daaw ni kan daaw mu ma wax ni xal ma ko yobante daaw jeet
1: waaw
2: buma ko xam ko dama ya kam yar kadra mu ngi yalle ñana xal mi dafa engraissé
1: d'accord
2: legi nak dafa fi do bari legi mo son ci ni mu jël sax di legi def lu sañ ko ya ka yo no xamul na mo tam ko
1: ko deug la jerejeuf
2: waye a final
1: waw
2: yalla dimbali ñu amugul ni
1: amin
2: yi nga alaaj ayebulo dafa wax wafam solo ci am sax dika jaay
1: waw
2: war nga fulla fayda li man limu jogon limu nitam jogon.

0: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu leen di nuyu fi ci Radio Sénégal, kaddu gi di bayeko fi ci Makkatal Mukarrama, di bayeko fi ci Muna. Mbokk yi, seen mbokkum talibé Amadou Harouna Li mo leen di nuyu, mo leen di ndokkel, di jaglel nuyo ki mengo machine bi moy Alhaji Ibrahima Mar, ñu ngi koy jaajeufal. Cheikh Ibrahima, Alhaji Ibrahima Mar, sédel ni ñu ngi nuyu mbollem koy kilifa diiné diko ndokkel. Kadalika non lañuy nuyo di ndokkel mbollem koy kilifa aada, di ndokkel mbollem koy naan ashhadu an la ilaha illallah ci li nga xamantene moy Idul Kabir. Idul Kabir modi tabaski ndax te itam fet bo gis amna luko jitu, laka jitu won moy armal. Yalla xamna ne def nañ ko nim gën rafeté. Armal modi yene ben ci ñetti jaamu kay Yalla yi nga xamantene, jaamu way Yalla yi nga xamantene, jaamu Yalla yi nga xamantene mom la yent bi yonal ci aj. Ima ben muy ifrat moy wetal sa aj, ima ben muy qiran lenkale aj ak umra ci ben yene, ima ben muy tamattu nga daldi jital sa umra bu sotale nga tek ci sa aj mak. Mbok juliti ñun de ñu ngi fi ci Makkatal Mukarrama, waye ñu xamne ñu ngi sant Yalla, ñu ngi ci jamm ak salam, ñu ngi ci jamm ak salam, ñu ngi ci manasiki dara manke wut, ñu ngi sant Yalla ci lolu. Legi nak di len ndokel nak ci fan yi ñu nek, moy ne bala ni nuxnux ne war war, kenn ku ne xamna li indi tabaski moy muñ, li indi tabaski moy ku muñ muñ rendil sa dom, dom ji ne bay nanguna Yalla, dom ji ne nanguna Yalla rendi sama dom, ñu dem be nar ko sotal Yalla indi yermandem ne dama lay jot yow Ismaila wa fadaynahu bi dhibhin adim, kon newon na war war. Legi nak neena nukh nukh, kon ku muñ muñ. Tabaski bobu nak di sunna ci kep ko xamantene rek man nga ko nga def ko, muy ku goor muy ku jigen, ndax yonent bi mema amila adamiyun ahabbu ila allah min iraqati dam, kuy ko jub doomu adama defalo Yalla ci besu tabaski bi luko genal nga toural ko deret, lolou mo wax fuqaayne adam yi nak motax célibataire suko amé nako def jank bi suko amé nako def ñege mar bi ci adam yi la bok waye itam ki am soxna ki nek ci seyam suko amé nako def yomi sey te am ko am compte banque genné ko ndax kérok lo defal yalla rendi tabaski mo gënal yalla lol nak ci buntu ngénéri la so démé ci téré bu tuddu kifayatul akhyar dang ci fekk né yalla tabarak wa taala néna yow yonent bi waxal né farata yalla def ko tek ci sa kaw moy rendi tabaski farata la ci yow waye kep ku gem na yalla sunna la ci mom yonti bi kutiba alayka an-nahr wa huwa sunnatun alaykum ku ko man def ko ku ko manul nak yegal ne sax ya gen le ñu bari ndax yonenti bi rendi na ñaari tabaski ne bi moy kep ko xamantene sédé nga ni man yonenti la té amo tabaski yow changa rendi wat benen ne li dé mak sama njabot la kon mbir mi reyna nañ ko reyel ndax wa fadaynahu bi dhibhin adimin waye nak alquran neena lan yanana allah luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa a kharmurey nak burey gelem gurey ti andul ak ragal yalla der ju bari ji de amul njeriñ mbir mi dal jaamu yalla andak ragal yalla moko mon sotal kon nagn ko def nim gën rafété ku ko man def ko lol motax ki di doomu yonent bi ñukoy woyé fatimata bintu mom dédé dañ ni tabaskem way du ko mëna rendi yonenti bi ne alin rendil koko yow fatima kay fek way yow fatima xamal ne sa yu alin rendé bat bi dana dag boli bi dana dag ñaari sidid yi dañ dag xamal ne deret dana genné mais deret bi bu genné ci bat bi awamuy lal soufsi dana dem be ci borom bi mu gërem loko yalla gërem la bahal la say bakkar yep kon tabaski dal moy inna fatahna laka fathan mubinan ci ñun yalla ci lay jéggal suñu bakkar yi be taxna nañ balanti haq ñaari julit yo xamé dañu bejo wala ñu tongo yalla def lay wax ni akhiruhuma yi xal len sen bir beñu yeweno kon nañ bay xulo nañ bay bejo nañ nek ben mbokk julit yi yena ngi deglu radio senegal kaddu gi di baye ko fi ci makkatal mukarrama ci sen mbokum talube amadou li ñuy wax lenn ci ngeneelu haj ndax ci lañu nek jangal ibnu hibban jangal tabarani jele ci ibnu umar radiyallahu anhuma ibnu umar ne nekko na aji tok ci jakka ji fi ci muna yagul tuti ben way bu baye ko lansar ñew ne daret yagul benen way ne daret mais mu ngi baye ko saqif ci taif ñom ñep liñ leen indi moy laaj seen diine di woné ne julit day laaj diinem diine mom ba ca iqra ñeké wacc lañu xam leen ndeké jang mom mënu ci ñak jang nak gis ci la bok deglu radio senegal ci la bok djel sa téré dem ci ki la tané ci la bok wal fununu kaseera waji nak ñew di laaj ne yu yonent bi dal ñew nañu di laaj ci suñu diiné yonent bi ne len yalla wax namako su len nexé ma wax sen tanki li len taxa jog bu ngeen nexé tam ma bayyi ngeen laaj rek su len nexé ben way ne ko yow yonent bi sallallahu alaihi wasallam a jotul ñu lay laaj lan sari bi ni yow yonent bi sallallahu alaihi wasallam xabar ma lan moma taxa ñew nga xabar ko lan moko taxa ñuk mune len yeen ñaar len na len indi di ngeen ñew di ma laaj genn bi ngeen genn ci seen kër gi ñew jubal fi ci makkatal mukarram ci neegu yalla bi lan la len ci yalla dig ngeen ñew itam di laaj ñaari rakka yi nga xamantene de ngeen koy def gannaaw bi nga xamantene joge ngeen arafa ñaari rakka yoy bok ci ngeneel yi waye tawaf bi nga xamantene moy jitu ñaari rakka yi gannaaw tabaski ci ponk yi la bok di laaj lan mo ci nek ci ngeneel ñew ngeen di laaj sani jamra mom lu muy tekki ak luñ ci amé lan lañ ci gobé ñew ngeen di laaj ki nga xamantene mo def qiran ray gatt farata la ci mom bu ko réyé lu mu ci amé ki def tamatto jital umra be sotal tekki aj ray gatt farata la ci mom su ko réyé lu mu ci jëlé ki di def ifrat ray gatt sunna la ci mom su ko defé baxna su ko deful dara du ko ci fekk su ko réyé lan la ci am té xam ngeen ni ku nekk makka la ngay ren la ngay rey hajju la tuddu ku nekk fi ci senegal la ngay rey rendiko lolou mo tuddu tabaski ci la ñom ñaar wax ni wallahi wallahi yow mi yalla yonni ci deug li la ñewon ñew laaj sant nañ yalla mi nga xamantene mo xam suñu yene be wax la ko mu tekki ne yalla dafa safo jaamam yont bi ne su fekente ne genn nga joge sa kër jëm ta baytallahi alharam di makka jamono yoyu sa nagala sa gelem gi du tek ben tank du ko teggi luma yalla yekatil la ci ay daraja bindal la ci ay yol faral la ci ay bakar lolou nga ci jele ñun ñi dekk senegal nañ bekk nga xamantene da ngay set digante senegal ak makka mu nek 8000 km bu tek ñaata jéggu mo ci nek jéggu bu ne yalla yëkkatil na la ci daraja sipil la ci ay bakar ne leen alhamdullilah muñ leen lol de ngeen di jélé ci tukki bi yéene bi ango kon dox bi lol ngeen ci jélé ki la ko wax waw ñaari rakka yi nga xamantene nak suñ joggé arafa be wër kaaba ga be ñew di def tawaful ifada nga xamantene kenn ku ne yalla dina yebal ci mom malaaka ne ko sama jam gërem na la bahal na la jëfël ngir ëlëk mé tay mom amato bakkar malaaka mo lay dey lolu non la ko yent bi waxe ñaar rakka yoy nga xamantene mom ngay julli gannaaw tawaf tawaful ifada mu ngi melni ku gorel kenn ci shirif shirif yi kenn ci setu yonent bi sallallahu alayhi wasallam di kenn ci setu ismaeil alayhi salatu wasalam ñew ngeen di laaj dox bi ngeen dox safa ak marwa te mu metti lol nak waxon nañ leen ne safa ak marwa seen digeunte 405 mètres la waye li tax mu metti moy dey seppi bakari lolou li ngeen ci jele mu ngi melni ko xamantene gorel nga jurom ñaar fukki bilal jurom ñaar fukki jam ñom nga gorel ñu am nak taxaw bi ngeen taxaw arafa nga xamantene ci jamono yoy lañ nek mu ñu koy wajal yalla moy wacc ci wacc bu yemo yello ak mom muy titaro malakam yi ne ibadi ñi samay jam lañ jauni dik nañ ma susan ñu ngi aji xur daji fënd baye ko min kulli fajjin ci bepp yoon amiqin budi aji khot fajjin amiq moy yoonu liñu avion yek yep so deme ci téré bu tuddu fiqul wadi dang ko ci fekk li len taxa ñew rek moy yar juuna dañuy yaakar jannati sama aljanna ñom ñoñu taxaw arafa law kanat bu nekkon zunubuhum sen bakari kada dirimal tolni pep soufi ci adina bi yep aw wala ka qataril ma'i melni tok bu ma sa tok dal ci souf baye ko ci taw su tollu won nonu aw kazabadil bahri tolni geej limu dusu lepp ci adina la ghafartuha djegal nako kon afidu def len tawaful ifada ibadi sama jam maghfuran lakum malin di djegal yen ñi nek arafa waxuma djegal na len wali man safatum ko len ne djegal ko ma djegal ko li de ngeen de jele ci taxawayu arafa mbok juliti alhajju arafa nak lolu mbir la ñu bari ñu ngoy wax té dégguñu ko lolu tarikh la imam babakar liko waral moy quraish moy ceddo yi dañ doon xaj julit yi wala dañ doon xaj nit ñi ñaari xaj ñu ne kuy ba doole da ngay dem taxawi arafa ko xamene yaangi bok ci yax bu reey bi ci noble yi yow muzdalifa ngay taxaw yonenti bi bu ñewé acc ci nak ñu yaakar ne mom muzdalifa lay taxaw ndax mom noble la quraishi la hashimi la mu daldi burlé daldi dem fi nga xamantene fofu moy arafa ne len alhajj arafa kep ko xamantene da nga taxaw muzdalifa ñewoo fi ajo lolu moy alhajj arafa kon mu nek ben ci ponk mu nek ben ponk ci ponk yi nga xamantene ponk aji nga xamantene ñent la moy ihram ak arafa muy ñaar ak itam wor kaaba gi gannaaw arafa muy ñet ak dox safa ak marwa muy ñent lu way mëna yaqule yudul li sa aj baxna dang koy jange ak deret lolu moy mbir mi ah mbok juliti di ndokel mbollem koy khalifa diine di ndokel talube yi ci fan yi ñu nek ñu ngi jema yemele fi suñu waxtaanu tay di gërem suñu directeur mi nga xamantene mo ñu may ak kep ku koy jappalé be li mëna soté ni kaddu gi di bayeku fi ci makkatal mukarrama sen mbokk ahmed harouna li ñu wax ni assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
1: billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim

0: fanweri simili daldi toftolo ci jirom ñaari waxtu ci suba ñu dukk ak yeen ci xibaari ci yaatal ci kalamay wolof li ci gëna fess nak ki nga xam nak ab taskatu xibaar la won di doon René Capin Bassène ñu tejoon ko kasu giru dundam nak niki dem nak kiti jitu rew mi bal na ko lu mu ñu jotoon tek ci indodam be dalna delu wat ci kërëm ñu fatine ne ko kulé dañ ko jiñonal def bo ko ni bom ay nit fele ca bofa boyot ci atum 2018 la won mu fek nak magal bu daru salam gom mu nek ci département bu bambay diwan bu djobel ñu fasiyene amal seni magal fukki fan ak ñet ci wéru soin gi lay ñu di demal nak ci non nak ñi nga xamne ño di njittu dine yoyu nak fofu dal di amale forox ndol ndax wax sen yitte ak sen tis ñi nga xamne ño fatte wal nguur gi niki tay nak mbokk yi ñu di magal li nga xamne modi tabaski mu bok ci fête yu gën am solo ci dine l'islam fi le nak ci mim rew mu melni ñu ci ëpp niki tay lañ ko di amal dinañ ko wax ci bes bilé lan la wondo tekki fam ak oustaz selmou fall nek filé ko xamné dafa di jangalé dine filé ci radio sénégal dinañ ci toftal yeneen xibaar nak bitim rew ak yu tagat yaram ak benoît badian bala ñu kodu jagne di dalal ki nga xamné modou kodu kébé di trondom nak fasiyene waxtane nak lañu fasiyene wala wara jëfëndiko li di yap tabaski bi mbokk yi taxal leen tuti ñu dikay seen ci faram faccé bi
1: Joseph John
0: ma and ci xarale gi nak sama jigen di Céline Job mo nek ci xarale gi ñun ñaar ñu and nuy leen nuy bëgg na sel tene leen dal nak jam di leen ñaanal tabaski jam ak yiw yu dul jeex ñu tambali li le ak ni ngeen ko xamé nak niki lek nak bu sobe borom bi ki fi donon jitu rew mim rew di Abdoulaye Wade Fassiyene xumbal nak temeri atam ci non nak Abdoulaye Wade nak def fi ijaloré ganaw nak bu neké sunu jitu rew radio Sénégal ci sama kaddu gu new di ko ñaanal good fan ak wër ñu len ko jujje ci xati yi li xibaar tabaski ñu fasiyene ko amal ni ki tay nak ci ñu upp ci gem katu juliti filé ci mim rew ci non nak radio Sénégal tatani kado ki nga xamne modi oustaz selmou fall mu dik ci lan modi tekke fu gile e fet ñu deglu ko ki tatani ikadum di jamila ester sandrine koli
2: tabaski mo ñaaralu fet ci islam ginaaw korité té limu lambo ay pass pass yu deugal la ci gëm yalla ak deggal ko ak sacrifié aussi sa bëgg bëgg ci kanamu bëgg bëgg yalla lolu mo waral xari ñuy rendi ndax sunu mam Ibrahim alayhi salam dafa gëntoon ni

diko sahaba yi laaje nako alayhi salatu wassalam tebeski ñuy def lan lay jëri ma hadhi bil adahi mune sunnatu nabiyikum ibrahim sunna la bo xamne yalla moko jaare la won ci senu yonent sen bay sayyidina ibrahim dafa andak soxnam lu yagg ci bir neeku sey yalla may ko doom mu tok bam yagg mu ne yalla ma ngi lay ñaan yalla ma may doom ta mu bok ci doom yu baax yalla neena fa bashsharnahu bi ghulamin halim mu may ko doom ju baax ju yiw xale bi dem ba nek mak yalla won sayyidina ibrahim ci gënt nek sa doom ji ray mu jaxle non te gëntu yonent mo lu mu gis ñu wax ko mo bokk yam ci gattal rek bimu ko waxe dom ji nako yow sama bay lila yalla sante def ko satajiduni ya insha allah min as-sabirin duma jambat duma yokkat duma ne sama papa ji lu ko dal dedet damay nangu li yalla dogal ci man yalla bole ko yaay ju bax jo xamne bu doon jigeeni tay man nañu taxaw protester nako dawal nga wut fo lapp sa papa ñakul ay jinn dañ ko sadd nangam ak nangam waye dafa tok nangul li yalla dogal ta boba sayyiduna ibrahim makla soxna si makla xale bi soppulu lol tollu fi mu wara tekke fi mu leen wara jappale fofu lako yalla nako rayal sa dom ñu bokku nangu falamma aslama wa tallahu lil jabin yalla neena fofu la ko yoy nako ya ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin li nga gentone te du gent ma don xol ndax li nga bëgg gi nga bëgg yalla ak wote gi ngay wote ne da nga bëgg yalla ba yalla def la xari ndax lolu deug la wala du deug on test la won yalla mo don testé mada sidqi sayyidina ibrahim fi da'wahu ila al-iman wote gi mu watan da ko gëm yalla yalla daf lay test yalla say mu tek la nat tek lako ci jabar tek lako ci dom tek lako ci dekkando tek lako ci sa jëm di xol bax ndax da ngay sant yalla wala da ngay jambat mu nangu yalla leena wa fadaynahu bi dhibhin azim motax ñuy teus ni buñ ne ko mu ne ko waaw sahaba yi ne ko waaw ma lana fiha xari yi ñuy ray d'accord sunna suñu bay ibrahima la mais suñ ko defé ba nopi lan lañ ci yalla dencal mu ne bu yowmal qiyamah pap xar bi da fay ñew karaw bu ci xam mu ci nek ñu konté ñaata kawar la kawar bu nek ñu bindal ci benn tiyab konté suuf bi len bi ñaata la bu ci nek ñu bindal ci benn tiyab wata sang bi neena bo ngon koy def na ngeen ci djublu jaamu yalla bol ko def pour poukarew sama xar mo upp xaru abdou aziz mbay xaram mo upp xaju al hadji daw go dedet poukare bi amul solo nañ ko def ta yalla tax lan yanal allah luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa li ci yalla soxla deug deug moy ragal yalla gi nek ci bir xol riyay bi baxna amna solo ndax sang bi xam mo douf da tereske won mais sang bi leppam yalla kon nañ fexé ba buñ ci koj len lo xamne bi bokku ci sang bi neena bis bi ci la sang bi defon khutbam bu mag tambu julit yeb ne inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haram nagen baye xel papab sen deredi haram nit ki amul sañ sañu lor bopam waxantuma lak di lor kenen dafa bokku ci al maqasid al kulliyat al khams bakanu doomu adama amo droit tok bam yag rek nga ne man beugatuma dundu damay yamale sama bop fi dedet wala tulqu bi aydikum ila tahluk wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima waxantuma lak dang ngay jël lepp bakanu kenen ku dul yow te legi lol mo xew sa lenal bakam bi dotul dal da ngay gis nit ko xamne ki xale bu tuti deng ñenti at wala at ak nangam ñu jël ko laq ko ci benn bâtiment bo xamne agul def ko lu ban ba nopi fat bakana lolu moy leer 1000 francs dox digënté nit ak nit nga fassiyene ci jël bakana nit ñi nañ delo su xel yu tuti xamna ñun buñu ay nit lañu te nit dafa am valeur ay xiyam yu yalla def ci mom pour mu def tahqiq insaniyatum il faut ko mu depp ak ñang leen suñu borom subhanahu wa ta'ala alali itam pap yalla neena yonent bi neena nañ ci baye xel ko amé bor nang ko fay ko amé bor nang ko fay ku ci defé na da nga yew ba fukk portable lu jambour defé ni rëcc wala nga dajj bu tu bu jambour ba defé ni rëcc wala nga sacc ay nag yi jambour ba defé ni

0: lutti nga bu yowmal qiyamah papa li nga xaccion boy ñew dañ la koy yam li nga xaccion dañ la koy yam nga yow ñepp gis ne yow mi ya xaccion la ya xaccion auto nga yam ko ñepp tek sen bot wama kana lin nabiyyin an yughalla waman yaghlul yati bima ghalla yawmal qiyamah kon nañ ci bayyi xel alali yu ci bari ñu koy foy haqi nahmi nit dila tabaxlo nga lek alal ja dem bayiko nit dila ligeylo nga nax ko defena ya ci nek daga mus da nga yow da nga mbom yow ma qiyam lepp ngay ci motax yonentibi ne inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum sirtu dariba sirtu dere ti nit wax ci mom lo xamne woor na la du deug nga wax ko pour yaq motax cheikhul khalifa seigne babakar radiyallahu anhu dana wax ne la ilaha illa allah sutime la ilaha illa allah ne ko dekk rendi euleuk ñu tassé ci kanam la ilaha illa allah lan lañuy lay la ilaha illa allah te nit dang ko ray ta jamu lako pa ka kaddu bu ñaw goy yëkëti tek ko ci deru gox réseaux sociaux yépp di ko awante tiktok facebook instagram telegram photo de gis turam ñu wax ci mom lo xamantene bi amul mbokk yi jamna bayyi xel insha allah ki la ñuy tejje parce que serigne bi neena won buñ guddal te waxtu wa nga jot sant bi dafa wax ne ataduruna manil muflis xam ngeen ki fayit kan la sahaba yi ne ko ki fayit moy ki non def commerce dama dem ba amatul marchandise amatul capital amatul dara sang bi ne dede al muflis fina man yati yawm al qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyam ki fay deug deug moy ki yawm al qiyamah ñew ñu xol sa dossier julli da wo banki julli juro ci bolo ma nga ko dan def da nga tewlu julli da wo loko gawto matal nga farata yi matal ko ponki lepp matna ñu notel la ne bax wéru ko def nga ko niko yalla bëgg azaka genné nga niko yalla bëgg ak makka def nga ko nila yalla niko yalla bëgg mais ci biir penc mi da nga am ay haq yu bare bare bare lam nga abdul aziz mbay tafayulo khas nga asgor ne moy katu yalla la ta am na ño xamne bala ño contane jot ben video bo xamanteni bi safana ci nek ñu tassare ko ci tiktok ku ci nek lu toll na lim ko tassare lolou ngay am ci bakkar amna lo xamne kenn duko partager kenn duko partager lek nga alal nit wa akala ma la hada alal jo xamne bi lewul ñu denk la ko nga ne ko fuf ne ko fa fet wa daraba hada do ko xamne dang ko ku dole dumako wala nga tek ko ci ay loxo bañu dumako fek ko gorsu sed wicc nga xass ko ne moy katu yalla la ray nga nit wa safaka dama hada yawm al qiyamah nga ñew malaakai xol lepp bax na ngay bëgg dem am ko taxaw na yalla diw mi kat xason na ma biñu nekké ci aduna ki na jëlon na sama alal ki na néla won man may katu yalla la fa tabarakallah ñu na la légui dañuy jël sa tiyabo yu julli di fay ñi nga amelon di fay ba julli jeex haqi jeexul ñu jël asak di fay ba asak ji haqi tiyabo ji jeex haqi jeexul non lañ koy topi ba sa tiyabo yit ñu rocc ko ba te ñu nga dessel bu jula bal ndax bis la bo xamne yawma yafiru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi da ngay gis sa wayjur xamne ki moy sa bay mo la jur nga gis sa yaay xamne ki mo la jur ngena waqi daw ndax bañ ngeen to kont xam wa banihi wa sahibatihi sa soxna fa tabarakallahu saydo kon fofu fa bax su ko defé nak li nga warona fay matul ta haqi jeexagul ñu commencé di jël nak ñaawteefu nit ñi di la ko verse yalla nañ ci yalla bolé musal wota sang bi nañu bayyi xel inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haram ni bis bi amé xorma wéru ajwi ni mu amé xorma wa satalquna rabbakum fayas'alukum an a'malikum bokki ñun ñepp bis dana ma sañu ñu dajé suñu borom ñi ngi ñaan yalla téméré ak fiek téméré ak ci kanam na tambuli tay mais fiek téméré ak ci kanam ñun ñi fi tok ñepp man na am fi la ñu mujj ci bir bammi duggal ci bir nga wo ndax kenn na la wuyu ay goor yalla rek fi nek ay imam ay muqaddam ñom ñep di ngeenki cheikh al-hajj malik radiyallahu duggal ci bir seug yi nga wocc kenn ndax dana la wul kenn dula wul ñom ñep ñi ngi ne ci bir ne nem te ñi ngi dund ci ben ci bir la waye ko ci wo dula wuy kon mbokk yi ñu baye ci xel bu baaka ba sang bi ne ala la tarji'u ba'di kuffara bu len delu mukk sama ginaaw nek ay yefeer defal na li ma wara liggey defena jangal na len yar na len ba lepp wara tagu ci yoon kon bu ma jog rek dem ngeen nek ay yefeer ci sen bir di rayante yadrib ba'dukum riqaba ba'd mbokk yi nañu balante haq nañu yeureumante nañu sutoralante nañu dimbulante ta yalla tax sang di neena man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi ku ci gis lu bon nang ko soppi ak sa lox amna luy xew ci rew mi lu bon lo xamne khalifa bi munu ko soppi mbokki khulafa um yi nek munu ñu ko soppi ndax nekkul ci sen loxo kon loxo yi mu nek ñom ñoo wara intervenir ba lu bon lolu ñu fexé ba mu dañ ci pinch bi sang bi na fa illam yastati' fa bi lisanihi soko man ta soppi ndax amulo sulta bi amulo saytara bi deug nekkul ci sa loxo sang bi neena salami motax imam yi serigne dara yi deug kilifa yi ñom ñep waxtu wu nek ñi ngi yëkëti seen kaddu di wax ne li baaxul li li lay indi warate yoy mbokk yi nañ ko deglu bu baaxa baaxa baax te ku ci nek bo ci joggé nga jëm ci defal suñuy wax jappal na yow lañuy waxal li nga baaxle xam nga ko nga ñaan yalla mu yok li nga baaxle wu xam nga ko nga ñaan yalla fa tabarakallahu mutaqallal ak mom sang bi neena fa illa yastata bi qalbi bu fekkenti bi bo no soppi ci sa loxo salam niñ mëno ci wax lu bon bon li xew ci pench mi na la naqari ci sa bir xol nga wet ñaan yalla mu teggil lako yalla ñu yalla teggil li xew ci bir rew ci xëccu ci wonante ginaaw ci jikko yu ñaaw da ngay dem ba ci ag da ngay tit senegal fi rombu ba aksi ba fi tay war nañu dolé gor gol dina yarab ndaw ñi serigne bi waxon nako ci tabarakallah ziar general nañu bayyi xel suñuy doom xale yi buñ leen bayyi tiktok yi bayyi leen ak tablé bi bayyi leen ak facebook yi du bax de ndax ñi leen di yaq bi ci bir jeu yi ñi def ci bir jeu yi dañ ci yaq xale yi lolu la kor jamna contrôler bu baaxa baax ndax mas'uliyya la ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa qudha an-nas wal hijara tabarakallah ñu bayyi ci xel lolu mo doon kaddu yu mbokk yi serigne bi neena mi ngi nuyu mbolem kilifa yi nga xamne ñoo ngi ko gina ci tambule ko ci njabotu ahlul bayt rasul sallallahu alayhi wa sallam di njabotu yaronte bi alayhi salatu wa salam ñom ñep serigne baangi leen di nuyu njabotu cheikh na tidiane bi nek fi ci pikine te sharif ali haydara nek fa serigne baang koy nuyu di ko ziar di ci tek njabotu suñu mam cheikh alhaji omar alfouti radiyallahu anhu te nek ci bobu tay di jamno cheikh mohammed bashir tall bi khalifa ak njabotam ci ginaawum yep ba ci jewdinam ji nek dakar di ci amna madani muntaha ahmed serigne bang koy nuyu di nuyu suñu dekk ndoy yu bax yi ñu dekkal di njabotu mambu naama kunt suñu mbokk yu nek ci na ba khalifa ba suñu mbokk yu nek ci kaulakh di njabotu cheikhul islam wala sax di njabotu mo alhaji abdullah niass mo xam lew la mo xam madina la ñom ñep cheikh mohammed mahi ak cheikh ahmed tidiane niass ñom ñep serigne bang leen di nuyu di talal loxo mbokko ñu ngi nuyu itam mbokkam di xaritam di leppam di cheikh mohammed muntaha fele ci touba ak lepp lu suñu mam mahram ca boté serigne bang leen nuyu di la ziyara di la nokkel ci bisu fatte wul njabotu mam ahmed baro ngeen fi ci ciess di nuyu khalifa bashar mohammed munir di nuyu njabotu suñu mam alhaji ahmed baro ci mbour khalifa ba cheikh ahmed tidiane di nuyu cheikh ahmed tidiane ba ci medina gounas ñom ñepp serigne bangi len nuyu cheikh mohammed lamine lay ci yoof ñom ñepp serigne bangi len di nuyu wa fas touré serigne abdul aziz touré di nuyu njabotu papal hadji abbas sall ci louga di nuyu wa ndar suñu mbokki foutanki ñepp ku ci nek serigne bangi lay nuyu de ndokel itam ci bisbi di nuyu wa pal di nuyu khalifa ba ak lepp lu suñu mam alhaj rawhanum jabote mbokki lolou mo don kaddu yi ñi ngi ñaan yalla yalla bu mu nek suñu muju gis yalla bu mu nek suñu muju daj yalla buñu yalla top haq yalla buñu top haq ci suñu digënte bu ju fi joge ñu sang bi wax ci biso arafa ne biso arafa bis la bo xamne ku ko wo yalla daf lay kaffaral bakkaru at bi passé ak bakkaru bi nga xamné moy eskadal baqi ñi ngi ñaan yalla kon ñu sétti wicc ñun ñep bis bi nga xamné bi comme bis bi nga xamné ci la ñu ñew aduna ni ñu sété won indala wu ñu benn bakkar koor geek arafa beek ak geek yalla benn wala suñu bakkar ñu ñep suñu mbokk fujjaj ji nek baytullahi alharam khalifa baangi leen di ñaanal yalla yalla sambu leen ar leen ba ñu delu ci wat ci jamm ak sam ba sar nga ñi ngi ñuy itam presse bi baye wuñu kenn wa rts asfiya tv malikiya tv mam ndox tv soju prom tv ñepp serigne da nga leen di nuyu di nuyu sapeur pompier di nuyu jean policier yi fi nek de saytu sécurité ñepp ñi ngi leen di jëg gouverneur serigne da nga lay yobante nuyu ci njitu rew mi mohammed bachir jaxar fay di nuyu premier ministre di nuyu wa assemblée nationale di nuyu institution yi rew mi yépp di nuyu parti politique yépp ñi nekk pouvoir ak ñi nekk opposition syndicaliste yi société civile serigne baangi leen di nuyu di leen ñaan nañ joxante loxo te rew mi gënal leen seen bopp na leen rew mi gënal leen seen bopp gënal leen seeni daraja gënal leen seen intérêt bopp te yàlla tax pal neex na de mais responsabilité bu diis la ëllëg أمام الله سبحانه وتعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم كوتي نيك لو تول لي nga jité ëlëk da nga ñëw taxaw yalla laaj na lo ci defo kon amna lo xamanteni bi jaroon la tam ci ben way ñëw na ci sang bi muy Abu Dharr ne ko ya Rasul Allah dama bëgg nga fal ma jox ma ciir li ngay jox sang bi jël loxom tek ko ci bagam ma ne ko yow Abu Dharr innaka rajulun da'if amul capacité ci jité te li nga laaj bu ma la ko joxee te mënoo koo matal yowmal qiyama xizyun wa nadaaba gàcce la ak rëgërë la kon nañu def attention bu baax a baax ci pàjj wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
1: Tabarakallahu tabarakallahu mbokk yi loolu mooy julli tabaski gën doon amal ca tiwaawan ca xalxus ci ndigalu Serigne Babacar si Mouhamadou Nil Mansour li ngeen Serigne Pape Mouhamed Sarr Kébé xutba bi ni mu ko tënkee ni mu ko sarawee noo koy ñaanal yenn fi sunu worom yàggal ko fete may ko ak wér di ziare Serigne Babacar si Abdoul Aziz ak usratul malikie gépp insha allahu la bàyyi ko Touba la bàyyi ko Medina Bay la bàyyi ko Yoof Layen la bàyyi ko Ndiassane la bàyyi ko ci mboolim ëtt yi nga xamante ni tey ñooy taxaw lislam gi di ngeen ko am ci rajo Sénégal xam naa nag egsi nañ fi nu war a wàcc sunu kaddu ngir lëkkal rajo yi ngir jëm ci journal bi ndax maa ngi seen ñoom soxna Elisabeth ñoom ñëpp ñu ngi tiim seen ni kayit kenn ku nekk di xaatim ngir wàllu information kon man ak Chérine dañuy daal di wàcc sunu kaddu xam naa lu gina wetu ginnaaw journal bi nag tabarakallahu dañuy teg programme spécial bi nga xamante ni mooy teg julli yi dinañ ko teg ci 95.7 ci seen national rajo Sénégal international tamit wéyul programme am ci ay programme yu ama am solo waaye lépp nag li ci jublu mooy dab bànneexu auditeurs yi kon insha allahu ñi nga xamante ni bi ñoo bëgg déglu seenu julli bu nu demee ba ginnaaw journal 13h bi mën na doxal seen déglukaay ci chaîne nationale kaddu gi bàyyi ko fi ci Ndakaaru mboolem julli bu ci région bu jógee ci région rek foofu lan koy amee Mouhamadou Mansour Samb mi ngi si yoon bi di ñëw Pape Charles Guèye mi ngi si yoon bi di ñëw tabarakallahu ñu fas kene ànd ak yéen ci liggéey bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
2: Dalle na jàmm si rajo Sénégal fépp si àdduna saa su ne
3: Dakar 92.5
2: Thiès 100.6
3: Radio Sénégal Tidjourbel 101 FM
2: Mbacké 99.2
3: Saint-Louis 96.3 Radio Sénégal Kilouga 88.7 Kaolack 97.9
2: Fatigue 92.8
4: Radio Sénégal Tindoukouman
5: Kaffrine FM RTS 101.0
3: Tamba 92.0
2: Matam 89.1
3: Radio Sénégal Tissédiou 100.5
2: Zigachor 98.9
3: Kolda 92.2
2: Sur internet www.rts.fm
3: Ti satellite Intelsat ti Afrique Eutelsat ti Europe Galaxy 19 ti Amérique
2: bépp xibaar Sasunek.
3: Lu ëpp téméri reporter ci biir réew mi.
6: Asumaana Sadio Tambacounda ba jo Sénégal.
2: Juróom benn jotaayu xibaar ci wolof.
3: Minuit bu tégalee fukki minute ak juróom.
2: Juróom ñaari waxtu bu tégal fanweeri simili ci suba.
3: Fukki waxtu ci suba.
2: Midi.
3: Juróom benn waxtu ci ngoon.
2: Juróom ñenti waxtu ci ngoon tégal fanweeri simili.
3: Radio Sénégal.
2: Ci lakku askan yépp.
3: Poulard.
2: Diola.
3: Serrer.
2: Mondang.
3: Soninki.
2: Hassania. Yen ñuy déglu ci mbolém banxas radio sénégal yi taxilu len ñu ñow ak yeen ci xibaaru wolof yi.

dosi amo morom jeufal nga yalla sa borom ta gursul lu ñeppiyem tanti tagam ye jël nga ko tan bayanam ba tambule nek di leer nga tambule khilasul ba fi gëngale fu leer gi jaar wax nga ko japp yonenti bi ba mu nekke leer japp yonenti bi ba mu nekke nit japp yonenti bi ba mu nekke yonenti japp yonenti bi ba mu xare japp yonenti bi ba na mu tasare l'islam gaday japp yonenti bi ba joko ci bammel mom sayyiduna muhammadu sallallahu motax sayyidul haji mali san wa demone mo delusi serigne aline gay neena abubakar moy khalifa muhammad sallallahu alaihi wasallam waye sayyidul haji mali abubakar serigne babakar si moy khalifa wa kunta ababakr wa qad kana ba'du imaman fa bayyanaka bi yadi fal yadi motax xale yaangi ni ken gisuko ci waye ko wax muni serigne babakar

ñi sëriñ Aliou Guèye mu ni Maodo ay fu may jëlee ci professeur boo xam ni loo naqari naqari xel bu la jàppee def ci yow xam-xam ida naxna jina naxwa min taallumin wajadna rusulan layna lam yusaddidi waman li bi ustaadin yurabi murido bila xalwatin bal himmatin mithla ahmadi waman li bi badli lfiqhi wannaxwi mantiqin bayanin maaniha badiin bi musaidi waman li bi warishin bal junaydi walashaari waman li bi aadabin wa darbi lmuaddadi ne Maodo Maodo mi jàngal na ma ba jàngal ma astronomie ne ma xam xam-xamu biddiw yi ne man cee defar calendrier rëdd ci jumaay ak jàkka te du may qibla ne mu ni ma dee ci rëdd jumaay ak jàkka rek waaye réewum jàmbur nga nekk moo tax waman li bi najmin

mel leen ni Hajar mi ngir mi ngeen mën a am Ismaïla mooy doom ju barkeel. Am na ñoo xamante ne gëmuñu ko, ñoom yaakaar na ni moom gone gi bu juddoo rek bof c' est le destin, bu ëllëgee lu mu doon c' est bon. Déedéet doom dañ koy sàkkul barke, mooy nga digg ndigalal bàyyam. Waaye bàyyi bi li mu lay digal tamit na fekk mu neex yàlla, bàyyi bi li mu lay digal na fekk mu neex yàlla. Waaw, li mu lay digal na fekk mu neex yàlla subhanahu wa taala. Mbokk yi, tabaski gi ñu dëgmal, tabaski gi ñu nekk, yàlla bu mu doon sunu mujj tabaski, yàlla nañ tabaski ay at yu bare bi jeexi sayyidina Muhammad alayhi salaatu wa salaam. Noo ngi dellu di ñaanal ñi nga xamante ni ñooy dem baytulahil haram ñëpp, yàlla na leen yàlla defal aj gu yàlla nangu, yàlla na ñibbi si ak jàmm. Waaye ñun sunu tëbaski yàlla na ko yàlla nangu. Nu ngi ñaanal sunu wajur yi jiitu yàlla na leen yàlla yërëm, wajur yi dund bala ñoo faatu yàlla na am seen ngërëm. Lii daal lañ leen indi tey seen émission en nasiha spéciale tam xarit ci rajo Sénégal international 92.5. ñu ngi dellu di ndokkeel ñëpp di ñaanal ñëpp tabaski jàmm, di leen wax wa kullu amin wa antum bi xeyrin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Xalifa loo mooy ki nga xamante ni moo nekkoon ci wàllu xarale gi ci waxukaay gi seen bokkum taali Babacar Diop. Ñu ngi ñaan réew mi yàlla def fi jàmm, di ñaan ñi nga xamante ni ñoo nekk ci bopp réew mi yàlla na leen yàlla sàmm, ki di fa diine yi, ki di fa aada yi ak ki di fa adduna yi, yàlla na leen yàlla defal seen bëgg bi jaaxi sayidina Mouhamad alayhi salatu wasalaam. Sunu kër gi di RTS yàlla na ko yàlla sàmmal, sunu direction général ak mboolem directeur yi koy jàppale, di ñaan tabaski gi yàlla bu mu doon sunu mujjug tabaski. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kasira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa sallallahuma wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalina والحمد لله رب العالمين.

nena kon duma amirul mu'minina duma khalifa nena ana walul muluk ba'da ashabin nabi kara monne kon na ya bolo la haraba ho wa yaqdi sunnata nabil mutaba sallallahu alaihi wa sallam sammon den kan yol makkayam bayi wonak jam ana jetal waday bayna ma gien nyaari mir yen tagine bu gen ko bayiul du gen reer moy alquran ak sunnam ganaw gadi enk na itrat tanyo nyo daru beeti radiyallahu anhu majmaina sinama wi bo khula fa wi jehe mo yor zuriyat nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam nek ak ñom madinatul munawara nek ak ñom sam di len teral musu ñu xif ba ñu mar musu ñu amu jaxle ba ñu tumuran ke ba ñu wit baladan atte dara tewle na wasino baladan ci dele ci genne wala mo wa ker nabi ngir samon ci ngeen kan yalla gen ci yalla momadu xamni yalla bo mo bindi jam lu mu bindi rasul la ya tax te ndol makari sen mam umma umma ñaar may rat ma du bint mohammed sen bay modi alal murtada karama la wajo kay ne ko non def ñol ma ka soxla yowal ci xal yamani bu ñaari kurel yi songo ko ka di sen bay ko ka ma wi yawatina mom la den ko ndamam ji sid mu genn adina mu dal di war bolem den kar ya ñaan na khilafa ga do mi rasulallah ite mo ko yelwa sayidi wese

0: melokaan ñetti melokaan yoyu melokaanu yéfer la moy ñi nga xamne badalu ni'matullahi kufran yalla joxna la xewal wala nga ñukkal ko nga soppi ko kéfer moy lan wër gi la yalla jox katan li alal ji yépp nga moye ko yalla ñoñu badalu ni'matullahi kufran ñaarel ba moy ko xamne am nga baat am nga kaddu am nga mbolo am nañu la top jangalo len jubanti wo len kana bayi len ci li neex sa bakkan ak li neex sen bakkan ñoña moy melokanu ñaarel ahallu qawmuhum daral bawar ñettel bi modine ñoñu moy ñettel ñi moy natije bi ko xamni yo xamne badalu ni'matullahi kufran ahallu qawmuhum daral bawar sen ak mu modi jahannam burne alam tara ndaqamulo gisulo ila alladheena jam ci ñinga xamne badalo soppi nañ ni'matullahi qawlu yalla ya kufran mudikir wa hallu ñu wacce qawmuhum senu nit daral bawarik rek alku ñoñu jahannam safara yaslawna ala ñuy jaaru wa bisa bonna alqararu sahwaiba wa ja'alu def nañ lilay ñeel yalla andadan ay ndend ñutal yalla ñu dend ak mom budi ngeñ amna ku dend ak yalla mom lañuy geñé budi xewal amna ku dend ak yalla mom lañuy sant budi jëf amna ku dend ak yalla mom lañ koy askané budi aljanna amna kuñ dendel ak yalla ci mom lañ koy jëlé lepp rek yalla am ci ndend yudullu yudullu ñu réeral an sabili ci yoonu yalla ful waxal ne tamattu qewulen ci adina ci nonu mu len nexé wayé fa inna masirakum naka seen ak mucc ila nari jëmna ci safara qul waxal li ibadiya ñala ay jam sama la dina ñinga xamni amano gëm nañ ñoñu ñom na ngeen wax ne yuqimo nañu taxawal salatu julliya wa yunfiqo ñi dundale bima razaqnahum ci la wërsegal nañ leen ko sirran ci lu nabbu bu leen nexé wa alaniyatan bu leen nexé ñu joxé ci lu feej nañ ko def legi nak bi muy am jariñ ndax be dina ñew nga ne ngeej li nga amone yépp nga joxé ko ngir yalla da nga fekk ko fofu te duñ la ko nangula ci doko manati motax mo ne nañ ko def min qabli an yatiya ñeek bay di kët yawmun bes bo xamni su ñewé la bay'un bo jaayé du jar fihi ci bes ba wala khilalun du tagen ay qarib ñi wax naan yalla balal ki ñi di ko nangu na ngeen ko def bala bobu bayina lool mu ñew ci xewlu yalla ci doom adam nim bare yalla bu done faylanto ak nit xéfal rek mu jox la ñam nga lek lola bo jamon yalla bade do ko faylu tol nonu maral mu jox la nga nan beugal dem gannaaw keur ga ti amo foko defé rek mbugal ma ngay am beugal touri ndox te manoko wala man nga ko ay amo foko defé mbugal momu bu la ko teggilé xewal gogu mëno jamul ni tollu rawatena suuf sim la defal nga di ci dekk di ki soppandiko nu la nexé bo na ron dekk ci garab ni golo noy def fan nga jëm ak kana la koy fajal lutax mu neexal meññet yi pour nga diko lek musaf sukar xana gisu bayima yaangi lek ngogn ak ñax yow mu di la lek lo gattax bu ne la muy meññ ngay lek la ci res nga jox ko bayima yi xana gisu boy tukki gal gi ngay dugg muy xewal bu ko neexon boy tukki da ngay feey so monul do meuna dem xala yel ndey ndox yi mu neexal ko di ci genné courant di ci genné lu nek nga diko jeriño gis nga jent bi di la tang di wowal sa yere bo fote di wowal sam ñax bo bëgge mu wow di tangal di la leralal degeural sa yaram xolal wer wi nim la ko defale mu lay leralal guddi xolal guddi gi nim ko defé mu dal ne tek nga di ci nelaw ndax bu nelaw yu beccëk nopp lu mu beccëk gis nga du soti day bari ay yëngu waye mu dalal la guddi gi leralal la beccëk nga di ci wutib dundu di ci liggey te yalla loko laaj mu jox la ko kon ay xewalam bari na boko wedde ba jamu woko kon togn nga sa bop motax mu ne allah yal allazi moy bur bi nga xamne khalaq bin namu samawati asman wal ardak suf wa anzala muwacce min samaiti asman manam ndox faaraji mu genni bi ci lolu min tamarati ci xeti meñnet rizqan bir mu nek wërseuk lakum ñeel leen wa saqara mu tagat lakum ñeel leen al fulka gal li tejire ngir muy daw fil bahri ci geej bi amri ci ndigalam wa sakhara mu tagal lakum ñeel leen al anhara yel ndey wa sakhara mu tagal lakum ñeel leen shamsa jent wal qamar ak weer daa ibayni ñu di ñaari way sax izal miimu fi mawaadia ba miim ak baa benn lañ wa saxara mu tàggat lakum ñeel leen layla guddi wa naar ak bëccëg wa ataaku mu jox leen min kulli ma saaltumuhu lépp li ngeen ko laaj wa in tauddu su ngeen limoon nicmatullahi xewlu yàlla yi la tuxsuha du ngeen ko mën a tag in al insaana nakk nit su weddee la daloo mun tooñaakoon la kon kaffaaron ku daay ji bëri weddi yenteelu ibrahima alayhi salaatu wasalaam yàlla ne ko bàyyi na loolu ñëw na ci ibrahim ba ko yàlla ne ko tabaxal kaaba gi mu tabax kaaba gi ba sottal ne ey yàlla man day yaa wax ne naa tabax kaaba gi yaa wax it ne sama jabarat sama doom nañu fi dëkk tabax naa ko dëkkal naa leen fii wante yàlla fii nag du taw kon damaa bëgg nag nga dimbali ma ci ay xéewal dimbali ma ci jaamu xiram na fi jóg yent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam moo tax bi ko yàlla yónnee mu ne man maay ñaanug ibrahima ga ibrahima moo ne woon yan na nga yónni ci dëkk bii koo xam ne dafay jàng ci ñoom alquran moo loolu lay wax naan wa is qaala jàngatal bay wax ibrahim ne rabbi yàlla ijaal yan na nga def haasal balada bile dëkk te mooy màkk aminan muy dëkk bu am kuulute wajnum ni yan na nga musalma wa baniya ak samay doom an naabuda nuy jaamu al asnaamaay xiram rabbi yàlla innahunna naka xéewal yi naka xiram yi adal na réeral nañ ka ci ren lu bari mine naa si ci nit ñi yàlla fa man tabiani ku ma topp fa innahu kooka min ni ci man la bokk waaye wa man asaani ku mooy na ma ah waxuma bokkul ci man de waaye fa it naka yow xafoorun ku mën a bale nga rahimun aji yëram la dafa ba dafa wax lippal ba waxoon rek bi doom ji oppee mu ne yàlla bu la neexee nga wéral bu la neexee it kat yi nga wéral rek waaye moom it gis nga ko yàlla ku ma topp ci man la bokk dafa war a wax kon ku ma moy kay bokk ci waaye mu ne ku ma moy it nag ah yow day ku mën a bale nga dal di yem foofu ibrahima ku baax la rabbana yàlla it nii man day askantu dëkkal naa min duriyati ci samay doom bi waadin ci wuqur xayra di zarain woo xam ne amul mbay inda baytika fa sa néeg ba almuharami bu di bañ xaraamal rabbana yàlla li yuqimoo ngir ñu taxawal salaatu julli fajaal yan na nga def af idatan ay qol mine naa si ci nit ñi taxawi di bëgg ileyim ci waa dëkk bii war zuqum yan na nga wërsëgal leen mine samaraati ci xeeti meññet laa aloom ndax ñoom it yashkuroon ñu mën laa sant rabbana yàlla it naka yow taalamu danga xam maa nux fii la dana nëbbëko wa maa nuclinu ak la dana nu feeñal ko wa maa yaxfaa du nëbbu alilaay ci yàlla min chein dara fi l ardi ci suuf wala fi sama du jaageen ci asamaan alhamdulilah cant ñeel na yàlla la si yàlla mi nga xam ne wahaba may na lii ñeel ma alal kibari ànd ak màggat ismaima ismail teg ci isxaqa in rabbi nak sama borom la samiu duaay aji dégg ak ñaan la moo tax it ismaila moom ak isxaqa moom la alquran di njëkk tudd moo tax ren diga moom la woon dana ñëw ca kanam insha allah rabbi yàlla ijaal ni yàlla nga def ma muqima salaati may aji taxawal julli wa min duriyati ak ci samay doom ak isët rabbana yàlla wa taqabal yàlla nga nangu duaay sama ñaan rabbana yàlla axfir li yàlla nga baal ma wali waalidayya ak sama ñaari way jur walil muminin ak julin ña yow ma yàqumu bés bay taxawe xisaab aman na bu nit ki góorgóor la woon tuuti ak ñaanug ibrahima gii te ñaanam fukk yàlla nangu ko aman na kon yàlla di yàlla musal ab julit ci safara ñaan ak bàyyam gi nag moom alquran weddi na ko nee na da ko ko dëyaloon rek illa an mawidatin wa adaiyahu kon nag wali waalidaya gi looloo ko yàqu walil muminin nag julit ñi mën nañ ci am yaakaar yow ma yàquumu l xisaab bàyyi na loolu mu ngi nettali mu ngi mottalee li muy wax ci benn machat ci mashahid yowm alqiyam nan la nar a mel dana ko nettali nag ci melokaan wu dana ko tàngal lool te taral ko mu ne wala taxsabanna bul joortu ne allaha yàlla gaafilan aji sàggane la ama yaamalu ca la dina def ko daalimu aji daalimoo na way tooñi bul yaakaar ne képp ku tooñ ba weddi yàlla li nga def yàlla da koo sàggane ba bindu ko loolu mooy benn point loolu bu ko foog boo ko foogatul li muy tekki mooy mantiqiyan kon képp ku weddi li nga def sàggane wuñ ñu ko bind nañu ko lu ci indi nag yiixe gi ba duñ ko fay tey buur ne innama yuaxiruhum naka dana yiixe leen li yow min ba ca bés boo xam ne tachxasu dana buqeeku fiihi ci bés ba alab saaru ay bët day bàyyi ba bés boo xam ne bu ñu dekkee ku nekk da ngay ne xul la say bët doo xafati ngir tiit mbir buy ñëw nga tiit ca doo gëm ma da ngay xulli di ko xool te doo xefati mu ne bés boobu lay xaar ci mu denc yépp loolu la koy xaare. boobu machat nekkul bu ñemelu nee na bu kerogee bu nit ñi génnee muhtiina ñu nekk di way gaaw jëm ci way di wooteb ci naan yéen yax yu funax yi yéen yàpp yi ñappatiko yi yéen kawar yu tasaaro yi génn leen ci suuf si way seen borom mu ne ñu ne bërit moote yi nañu di way gaawtu nag jëm ci aji woote jooju muqnici ruusihim ñu nekk di way ñu nekk di way buqi seeni bët di sëgal seeni loos muqnici ruusihim ñu sëgal seen bopp ya ku nekk yaa ngay xulli sëgal saw loos laayar teddu du dellu si farfahum seen gis ileyim ci ñoom ku ci nekk na ngay xool say bët du dellu si sax yaa nga wékk sa bët ya ca fañ la wooyee wa afidatuhum keroog boo lamboon seen xol ya xawaawun daanaka dara nekkatu fa ku nekk sa xol daanaka dem na mu ne bés boobu laay wax waanzir na nga waar naa sa nit ña yow ma yaatiihim bés ba dina dikkal leen ala azaabu mbugal ma fa yaquulu muy wax la jëne ni nga xam ne dala moo tooñ nañ safaraa nga nee di boole ñëppay lakkay ñëw di falaxe di dikk rek la jëne ni nga xam ne dala moo tooñ ñu ngi naan rabbanaa yàlla axir naa yéexe ñu waay muñal ñu tuuti ila ajalin ba cib dig xaribin bu jege nag ñu muñal ab diir nga yebal fi kenn mu wooñu ci yàlla ñu wuyu la léegi nga gis balaa ngaa indi mbugal bi kon day nu jib dana nu wuyu daawataka sa bu woote wana tabiic dana nu topp arusulu yonente yi buur ne awalam takkuunoo ndax nekku leen woon aqsamtum géñoon ngeen min qablu ci jëkk ci adina adina ku nekk ci yéen géñoon na neen ne du dem safara ndax diwag diwag ndax li mu lonkoog li mu yaakaar ngeen yaakaar ne it maa lakum ñeelul leen min zawalin ak dañ yaakaaru leen woon bés bii ak daje bii wa sakantum dëkkoon ngeen fi masakini alladina ci kër yi ni nga xam ne dala moo tooñ neen fa sowum nit koo xam ne fi mu dëkkoon dafa weddi woon yàlla ñu àlag ko mu dajeg yàlla ngeen ñëw wuutu ko ca suuf sa dëkk fa ñu waar leen ngeen lànk yaakaaru leen woon tey wa tabayyana birna lakum ñeel leen kayfa faalna naka lañ defoon bii mag ñoom boo ko fekkee walit alquran nettali na la ko wax nañ la xeer yu jëkk yi fiñ jaaroon wa daram naa ñu sëdd lakum ñeel leen alam saala ay léeb yu bari ci alquran ndax ngeen gëm waqad makaroo fexe nañu makaroom seen pexe waaye wa indallaahi nekk na fa xam-xamam yàlla makaroom seen pexe ma wa in kaana donte nekkoon na makaroom seen pexe ma sax li tazuula dafay mën a daj jëti aljibaalu ay doj mënu ci moom yàlla yéen na yéen itam jox na ko ab téeréem wax na li mu wax ngeen dëgër bopp mën a fexe bari pexe ba ku nekk fexe fu mu ajoog fu mu lonkoog lu koy musal lu duhut jaamu yàlla ku nekk def ay pexeem seen pexe yi rëy na ba mën naa dajjiti doj waaye du mën fii dara looloy wayin kaana makroum li tasula minhu ljibaalit du mën a jëriñ fii dara fala taxsabanna bul joortu laaxa yàlla muxlifa waadihi ne dafay wuute ab dëhalam rusulahu ak yonintaam bul yaakaar ne li yàlla wax ay yonintaam cib dëhal bul yaakaar ne yàlla day wor yàlla du wor inna laa yàlla azizun ajinat la ci kattanam zontiqaamin yàlla borom ak fayu la yow ma tubaddalu bis ba defi soppi alaar du suuf si xeyral ardo yi def ko leneen lu may suuf wa samaawaatu ak asamaan yi wa barazoo ñu génn li laay ñeel yàlla alwaxidi kay kenn alqahaari kadim nataa koon wa taraa gis nga almujrimina def kati bakkaar yi yow may sin keroog muqarriniina ñu nekk ni ñu lënkale fi lasfaadi ci njañ la ñaari yéefar yu nekk yàlla di leen di boole takke seeni loxo takk seeni tànk jañ leen lëkkale leen su ko defee sarabilum seen yére ya min qatranin ci godron bu ñu tàngal lay bu ñu baxal moom la ñuy sol seen yére yépp godron bu tàng lay doon wa taxsha dana muur bu jëwoom seen xarkanam ya sax takk safara wa naaru safara lu tax yàlla ne lay jizya ngir mu mën a fay rek laahu yàlla coxar taxut de waaye dafay fay kulli nafsin bépp bakkan maa kasabat lu mu fàggoon ci lu baax ak lu bon inna laa yàlla sariul xisaab aji gaaw la ci nu mu xisaabee haasa lii ma nettali te ñëwagul ne nii lay mel yàlla ne balaaxun ab communiqué rek la dama leen koy jottali ngeen seet nu ngeen di def balaa boobu kon haasa balaaxun linnaasi wala yunziru ak nañu waar bii ci loolu nit ñi wala yaalamoo nañu xam ne annama huwa naka yàlla ilaahun yàlla la waaxidun benn la wala ya dakkara agit di waaru ci lii ulul albaabi borom xel yu sell yi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
1: بسم الله

say nop, and that is say butit, and that is a bop, and that is a hell, and that is a tang, Allahu Akbar, and that is a pay. Two! Khol ba kriteri ak ñep ngi ci bi Allahu Akbar day day dalla hi wala ñaan bo xamni ni señ bi Allahu Akbar bet mënu ko gis mom moñu meññi ñun ñep wa moñu meññi ñun ñep wa day gi ngay wax di warate ka lu nekk te ben wala ñaan rek nga won ci ñu sangi school romb ak avion di naw di dawal avion té ben wala ndial na wo xamni Allah nekku fi won yalla mu Allah akbar subhanallah kon ndegete lepp yalla moko liko dalé suñu karaw deug bop bi ba suñu wew tank yépp yalla moko mom yalla moñ ko bindal yalla moñ ko abal légui nak nan ngay jëlé bop bi la yalla jox di ci xalaat nan ngay jëlé bët yi la yalla saxal di ci xalaat lo xam di ci xol lo xamni nek ngay jëlé tank yi la yalla bind saxal yow saxalo tank bo dara defok ben pep karaw sax bo ni won kérok bu may saxal karaw bi ni ma sonné wala web sama web bi kérok bama koy monté li dara yow dara dara lepp yalla moko jox amul dara lo xamni ni nit ki moko jox bopam sa bëd yi yalla jox la ko nga di ci xol lo xamni sa loxo yi sun borom defal la ko nga di ci def lo xamni yalla gëremuko yow yalla jox la pay mi nga di ko jëfëndiko ci lo xamni ni dafa haram yow sa bir bi yalla mo la ko jox nga di ci def ñam wo xamni ni dafa haram kon gis nga nit dafa wara sante yalla sante yalla nak nekul di wax alhamdullilah rek waye da ngay xamni cër yi la yàlla jox yépp rek boo ko bëggee sant gërëm ko da ngay fexe ba benn cër bu ci nekk nga di ko jëfandikoo ci lu yàlla gërëm bañ ko jëfandikoo ci lu yàlla tere bu ko defee yàlla daan haa waa kii daal gor dëgg la quoi tànk yi ma ko jox du ci dox mukk lu haram loxo bii ma ko jox du ci laal mukk lu mu war a laal waaw gémmiñ yi ma ko jox làmmiñ yi du ci wax mukk lu ma gërëmul bët yii di voilà kii daal yow goreel nga ci sa bopp ci safara voilà moom la yàlla di wax maa yafalullahu bi azabikum in chakartum wa amantum wa kaana allahu chakiran aliman yàlla nee na non non non possibleul munta nekk ma di leen bugal ñu ne ah tép mu ne fekk yéen a ngi sant yàlla yéen a ngi may sant ba noonu yéen a ngi ànd ak ngëm ma di leen bugal non non c' est impossible bu déggee impossible sax loolu bax ko ne ci lax baatu impossible am munta nekk waa ndekete kon nit ki buy sant yàlla di ko wax ci làmmiñam ba noppi cër yi ko yàlla jox yëpp li ko dala ci karaw bopp ba ci diggu tànk ba weewu tànk ba du ci jëriñoo lenn ci lu yàlla gërëmul lépp daf ko jëriñoo ci lu yàlla gërëm yàlla danaa yow mi sa cër yi yëpp goreel nga ko ci sa parce que yow sax ku tedd nga parce que yàlla day mel ne dañ ko laaj waaye yàlla kan moo gën a tedd ci ñun mu ne inna akramakum indallahi atqakum waaw kii gën a tedd ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla ci yéen voilà ki gën a ragal yàlla ci yéen mooy ki nga xam ne nii day ragal toujours def loo xam ne nii yàlla da ko tere kooku mooy ragal yàlla waaw kooku mooy gor kooku mooy sant yàlla kooku nag mooy gore moom mooy goreel boppam ci safara ndik rek kon alhamdulilah jooju rek soo ko dundee goreel na la ci safara waaw alhamdulilahi rabbil alamin waaw ñu ne lahi mu ne mooy rabbil alamin waaw rabbil alamin baatu rabb ñëw na alhamdulilahi rabbil alamin mooy maa ngi sant yàlla mi nga xam ne nii mooy borom addina bi borom kawnu bi borom nekkin bi yàlla riche waay lu fi ne lu ne yàlla ak moom moo moom lépp moom ñëpp moom fépp waaye loolu non subhanallah allahu akbar kenn moom fi dara bés boo ne woon sama bopp bi maa ko moom wala sama loxo bi maa ko moom wala sama karo gi maa ko moom bu neexee yàlla léegi mu jëlee la fi moomoon dara parce que amu ci lenn loo xam yàgg fendi waaw comme ni ma ko waxee léegi ku ne sama wey yi keroog bu ma koy